0: laona ni Jericho mo ba soro eni to laona ni no inaile eni to laona ni no okene mo ba soro ni bi ti ati ni osona mo gbadua loruko Jesu ona nla laaro eni to laona fun omo lati nu alaboyun to fi ja si aye ta lo sami loruko Jesu o ya ko laona fun ara on taye ni o possible loni o ma possible gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara ninu ipade gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere pe moto re o ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti gori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o ohun to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadu apapo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa egbo oro oluwa e n ba sami mo ran oro ase yi si oro re iranlowo dide fun oba yen ohun ti o possible fun baba re ogo ti o possible fun iya re ireti mama re try sugbon ti o work loruko Jesu o ma work fun o o ma work fun o gbogbo eyan lo condemn Joseph sugbon ohun gbedide baba re wi pe Genesis 37 ni verse 10 baba re wi pe iru alakala wo lo lai iru eleyi o ni work oh my god oro ala fun baba re ati fun arakunrin re baba re gba eti e o wi pe iru ala buruku ore gbogbo eni to ni iran ri oni se eni to ni ala ri oni se ni seju won iran re ma se mami e sami iko olodu mari lo soro aran mi si o lo je ko padi e eni to ni ala ri oni se bi ala Jesu bo ba se laye ala re ma se gbogbo iran tori tori ra re nilu oyinbo ori ra re laarin awon eyan nla loni ala re ma se ma gbo sa awon egban re Genesis 37 ni verse 20 awon egban re won so pe iwo ke ko le possible ka enyo ewo Genesis 37 iwo kala ti verse 19 mo gbadua en to niran ri oni se ni seju won iran re ma se bon ti won so won wi pe wo alala yen ni nbo yi nisisi ewa e je apa ka so sinu yo
1: awo si ma wo
0: a ma wo
1: bi
0: ala re yo ti ri gbogbo eni to so pe ohun opa o nitori irawo re niseju won ogo yen ma jade Matthew Genesis 39 verse 7 iyawo oga re o na ogbagba o ninu oran re o la fi to ba sagbere ko to le make e Joseph wi pe emi o sagbere o mi o le ba yawo oga sun Matthew o ni mi o se sa o sa fun oju kokoro o sa fun yawo oga tori po fe dide o yawo oga de o je iya re mo gbadua gbogbo ibi aye ti se no fun aye re aye raye fa o dide ba Matthew oga re de o Genesis 39 verse 19 oga re ni mo ran olewon gbere o si se
1: nigbati
0: oluwa re gboro aya re to so fun pe Joseph o fe ba mi so o binu
1: oluwa Joseph si mu
0: o mu o fi sinu tubu ewon agbere ewon agbere ewon agbere nibi ti a fi ogo re pamọ si mama igbe owole aya dadi egbe owole aya eyin ologo mu wo yi Matthew wo egbe gberun ologo bi a se nsami mama ologo iya ologo baba to bimo ologo egbe oro oluwa inu tubu aye ti omo re wa togo re wa so o ma sami agbe jade laaro yi ninu tubu aye tomo re

0: bukun o ma bukun fun o
1: amen
0: mo ni gbagbo pe owo yen wa lowo e mo gbagbe pe oni ni ojo monday ta ma so re kajali irabika gbogbo eyin te ba ni ore ofe lati san ore yen to ba san ore ri meto posa lori bi irubo ni irubo fun ose kan a kan gbagbo ifa kedede wa eyan mo ki eni ru bina kala mo gbadura loruko jesu ifa ma ya bo loruko jesu
1: amen
0: aya wo nu o
1: amen
0: aya olabu o
1: amen
0: a fi odide se pa fun oje
1: amen
0: a ro pe bawo na se fi odide eyan se ifa fun eniyan je ya o possible mo so kan ni gado ni last week imi eto sele na bawo lo se sele ma yen contract dey otosi because price to gbele ti e o lo wonju but eto fe fun ni se yen igba te pay number o lo won de pay number for 3 days on de lo be lojojumo leyin igba tan ti mo fun se mo oga so pe en te pay ko available en to available on le leyi e fun en to available now ise to lo si ibi se bi se 480 something million e fun en te ri now won ni price ya to ni e ba soro ko beat e won de ba soro o beat e die ko je ko lo so te ni yen oni quality lo mo nse won de gbe ise yen won gbele lowo ni ojo keji ta award se jade ti won de ti san mobilization o se se wa pepe bo ni kini latojo wo won ti gbe se fe lo mi o di die niyan lolorun fi ran lowo oga yen oga se yen lolorun fi ran lowo o fi se faje e tewo baigali ha ko ba le sa mi to da mo palace ifa ma

0: name of Jesus.
1: Amen.
0: Olorun le so din la le buku fun o. Itoli se pataki we Philippi. Mo wa lori kerin. Ni ese ko kande ni ogun Philippians chapter 4 and verse 19. Chloe.
2: Sugba Olorun mi yo pese ni kiku fun gbogbo aini yin.
0: Sugba Olorun mi yo pese ni kiku underline ninu Bible ti e. Olorun mi yo pese ni kiku fun gbogbo aini yin. Ye ni pe Olorun le yi igbare pada enawo yen soke. Kari abanu ha iboku atorun wa iboku agbe ibe o yale e loni.
1: Amen.
0: Oh my God. Mo lo yale e loni.
1: Amen.
0: Owo wole wa.
1: Amen.
0: Olori en je ko wo wole mi o je ko la wole mi o owo omo atalafia baba je ko wo wole mi o baba je ko la wole mi o mo gbadura owo ma wole loni
1: amen
0: ola ma wole loni
1: amen
0: enawo e so pe oluwa
1: oluwa
0: so mi di oloro
1: so mi di oloro
0: olori owo nigeria re
1: olori owo nigeria re
0: olorun o
1: olorun o
0: ebi so mi di nla
1: ebi so mi di nla
0: in the name of Jesus
1: amen
0: to ba dago mejo ni asale ayayaya gbogbo awa pade ni Facebook ama pade ni YouTube ama pade ni TikTok e ma gbagbe o e so fa won yen to si nigeria owo to tobi ni country to wa e je kan mo dani to ba tin ba ti paris eyan ni asale mo ma pe oruko awon gani yen sori e tin ba ti pe sibe wa wa lo deposit owo yen si account ye e gbo mi dada sa e lo deposit ye si account o le fowo pelu e ko deposit ye to ba ni pelu yen to ba mu da account ye o ma bere to wa so pe e lo ni wa de fi si ye to ba mu de be na ma fi sibe bank le so fo e kere laye wa fi sibe to ba iba je pe POS lo fu to the send the sibe to wo yan ba ti wa account ye pelu ogo olorun pelu ogo olorun o ni salai ni lai lai
1: amen
0: o ni salai ni mo
1: amen
0: o ni salai ni mo
1: amen
0: o mo pe awon account kan be so fun ni last time pe awon account kan be maje le ti wa nu account won owo gidi e wo be ogun ni owo gidi won je wo be elomi lori follow e gbese ni lien o bank bai gbese ni o ti yawo because owo gidi o da account e ri majele kan ni enikan gbo mi to ba sami gbogbo majele ti nbe ninu aye re o ya pare
1: amen
0: gbogbo eyan omo olorun ta ba wa ni ebute meta ma sale mo ye ni mo so fun pe emi o fun inu roro ma de fun inu matu ninu pade yi pade ma ni agbara mo wo ye dani lori feed lati ma se program ye lagbara olorun en na wo si mi sa mo passe aye ready de
1: amen
0: oh my god aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: en kan ojo monday bai lo so kun so re o ore lo so o aseyan le so re ni ojo monday ire woli a de pe 2 million jade o le sele
3: hello daddy mo ti le ri o omo jo yin lori afefe ni o daddy mo dupe lowo olorun se bi oba olorun se bi oba se bebe nu aye mi mo last year awon le ja shop mi ile ni mo wa throughout last year mo ye yin sugbon ninu igbagbo ti mo se mo sa mo da ore majemu mi ojo ti mo wo se ti mo so e ma je mo ojo monday daddy 2 million ni mo gba 2 million ni o olorun se bi oba o se o oluwa se ri mi po mo dupe o olorun se bi oba o se o
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: owo te

0: I have a million gidi.
1: Connect me.
0: Limit our wire.
1: Don't disconnect me. Oluwa.
0: Connect me, Pada.
1: Reconnect me.
0: Reconnect me.
1: In the name of Jesus.
0: Amen.
1: Gbogbo ibi ti omo re tin gata ti jabo. Mo pase omo re ma ga pada.
0: Amen.
1: Eyin odo, e ma fi adura isere. E ru po lorun ibukata nbe lorun e. Mo gbadura aye radide.
0: Amen.
1: To ba wa le koyi o. Ah, o ku sowo e. To ba wa le koyi, ja jo gbadura. Adura lo ngba. Agbara ki gba mo gbadu aye ma dide
0: amen
1: mo laye ma dide
0: amen
1: mo laye ma dide
0: amen
1: awon alupata ba bere ore mi o ma ni agbara but o nla won to lo fe sanu mo mo yen so pe alufa yen ko mo 50,000 wa o ra pe 50 ba wo ah ile so 50 o 5 ni fun o mo fe san gbese ni o egbon to wi
2: so ni last week Friday ta wa se lo fa pe last week yi o sha nse prayer o wa so pe ibo to ba mo pe lowo ninu account e 5,000 naira ko mu wa ko jade and at that time mo ni 100,000 ninu account mi ninu op mi mo ni 100,000 naira nbe owo yen go owo ti mo ya lodun eyan ni to je pe on the 10 lo ye kin so owo yen so mo sha jade fun 5,000 mo se mo sha jade mo sha fi phone mi pray wan ni ka sha ma bring nkan ta ba fe to ri mo fe se transfer ni so gba ta wa sha pray loss ma bi yo ti se so pe emi lo so fun pe iwo to ba ni owo ninu account 50,000 naira bo si tan sin sin mo ni fi olorun se pe mi ti ni 50 owo 100,000 yi owo si mo fe fun yan ni owo ti mo je yan ni mi de le moju 5,000 naira lo nbe emi ko sha so fun mi pe mo ni 100,000 naira ninu account e o ri jade fun 50,000 naira ti wo pe mo sha nta ko mi yen pe emi o le jade fun 50,000 owo ti mo je yan on the 10th Friday nibo ni mo ti fe ri mo sha nta ko emi e sha so mi pe to ba ti jade mo ma bi juice ko ti mo fe fun e o ma bi juice o mo sha wa emi atemi a sha jo nta ko wa asajo nta ko am sajo 5,000 mo ma so yin ni mo ma so igba ti mo ri pe emi yo sha afi mi sile mo sha wa so pe ah wo olohun igbagbo mi o gbe 50,000 naira 5,000 naira ti igbagbo mi gbe ni mo fe se yin ke ran mi lowo mo wa fi 5,000 naira sha sile mo wa dele emi ti ti sun mo ti sun mo se ti lojo yen mo sun throughout because nigba ti won gba ajura yen mo duro throughout ni sugbọn ti mo fi di ọwọ ọrọlẹ ko wa check phone mi o ni eyan kan to ye pe ọbẹ ọkọ mi kan ti o going to 4 years now ti a ti jo sọrọ mo ṣa wa ri pe ṣẹgbẹsẹ mi ṣa gbe message wa igba ti mo ri ṣẹgbẹsẹ mi gbe message wa lo di 800,000 ẹni igbo pe mi pe òun send owo si mi 800,000 ko pe mi o ti send ẹ ni ati akọ ki to ko ni church gan lo ti send owo yẹn owo time ti mo fi n bọ nle lowo ni owo ti wọle sori account mi temi o mọ gbese mo wa ri bayi lo di 800,000 naira n kò pẹ́rọ pé èmi yẹn dẹ sọ pé kí ṣe jù bẹ́ẹ̀ lẹ pé òun máa fún mi ní 60 ní o mo wá ṣàfi gba 800,000 naira wọn ni kìsáyé jẹ́ ẹ̀rí ní àárọ̀ yìí o so ẹ̀rí mi pọ̀ gan bọ̀ kò sí ibi láì yẹn mo dà pé láì yẹn bízì gan ni.

0: n ba fa loni sanore ojo monday ko wo to lo ale se oluwa ma fi sokan eyan gba mi pe sanye bayi yo so sokan eyan bo gbe eyan ba tele adupe bi o ba tele e para dupe na ni mo gba dua loruko jesus aye radide
1: amen
0: to ba ma address ipago ati ipade la ta se ni ebute meta loni je kin fu na address yen Evans Square Playground Simpson Street by Carter Street, Ebute Meta East, Lagos Mainland. Bole kan si Ever Square Playground, Simpson Street by Carter Street, Ebute Meta East, Lagos Mainland. Ibe lati ma pade to ba ti wa Ebute Meta, ko se to wule mo Ever Square, ko se to mo o popular daada. Ibe lati ma pade lagu meri leni ola ati ni otola. Mo ko wa nbe leni. Mu owo te dani a fe bless e to ba je oju koju ko wo bi ri lati oyinbo ni o idimata isale ko yaba adekule ijora somolu orile bariga apapa road ati yinilak e ja pade ka jo gbadua mo gbadua loruko jesu wa ni eri la
1: amen
0: a o ma le eri la ni
1: amen
0: o ma ni eri la
1: amen
0: o ma ni eri la
1: amen
0: o ma ni eri la
1: amen
0: so mo pe eyan de je oloro ka yo so de kolobo baba e ni eto nla o de fesere kaakiri o de ilorin wa lo lala se be ni won lala se keyan de olowo ko da de ti rinse ko mo so wo kada ah oh my god
2: sola di emi loruko mi mo wa ni branchi baba si bi o ba ti agege ni mo wa ti mo ti fe jeri n tolorun si ninu aye mi ni oni ni kukuru mo sise pelu ijoba agbaye ni odun to lo ni osu kesan odun to lo ibe ni mo na driver mi pe ko lo wu wa ni bank to gbe moto ati owo ati gbogbo to wa nu moto ati chekbook bank mararun ko gbe sanu lati gba yen ni awon ipenija to ti de ba mi wa gbadua mo gba titi mo lori oke kini mo lori oke kini mo lori oke ta igbe ile lo n gbadua mi wa central bank wa sese se ipade pelu mi leyin osu mesan ti mo ti wa nu hila ilu naa ade so n to ye ki n se mo de se ngba ti won tun ko chekbook yen de lati abuja bee ni won tun mo tun debe won tun ko ni loni foladola foladola bo sa di igba karun ti won tun so pe ki n wa ni ojo monday ti n bo mo wa fura mi si adua atawon mo bere si gbawo ko de si wu lowo mi ese mo fi rin kiri but lati de central bank mo wa ranti eni to je mi lowo to ya 2.5 million naira lowo mi latodun merin seyin mo wa pe pe bo ti e je 150,000 ni ko ba ri ko ba mi wa pe ki ni wo ko lo si central bank o de ni ki wa aro friday ye ti mo wa ji lo ese mo fi rin lati le ni ma duro ke su mo de de be kan so to ki travel lo si ilorin wa gbuju so pe mo pe mo so e ko ki kuro wa gbo ye pe ki mo bo wa si agege ngba mo de pe cinema mo gbo ye pe ki mo to titi ibi ti church baba se bi oba to wa ni agege ko wa ni te mo mo sa n to bo mo sa n to mo se de ibi ti church wa then mo gbo iranse olorun ko le adura kan mo de gbo lo mi pe oya ori re ni o se n gbadura yen wo ibe lọpọ ba wo ile gbogbo adura ti o sa n gbade ni pe o ti mo mi ri ni ngba ta se mu ti tan ko wa ri iranse olorun pastor mo wa sala ni ara mi won de kan gbadura fun mo de ko si gbadura fun olorun baba se bi oba gbogbo adura bó ṣe ti di fọlẹ́ ìmọ̀dé yẹn tí wọ́n ní kí n wá rọ́rùn central bank fẹsẹ̀ kó chekbook tí mo ti ní nípa ní september 2025 tí wọ́n fi lé mi lọ́wọ́ bí wọ́n sì kò lé mi lọ́wọ́ nìyẹn.
3: Ẹ bàbá ẹ má bínú ṣé wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì yẹn nígbà tí CDET yẹn ṣẹlẹ̀ ní àríbáwọ̀.
2: Ẹ nígbà tí CDET yẹn ṣẹlẹ̀ mú lọ report ní AIG nítorí tù mú lè lọ report ní central bank. Gómìnà central bank wá sọ pé láti safeguard àkáǹtì yẹn ó ní àwọn gbọ́dọ̀ gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì yẹn torí chekbook wà lọ́dọ̀ driver tó kó lọ kọ́mọ̀bà lọ mọ́ jí owó yẹn gbà níbẹ̀ iná ni wọ́n fi gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì yẹn iná ni ò lè jẹ́ kí n lè rẹ̀ wí kọ́bọ̀ gbà láti september last year.
3: So báwo wà ní báyìí.
2: Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ọ̀gá wa náà tó tún jẹ́ sí

0: ti di general United Nations o lo je ti gba pe mo ti enji ya o na tu so pe on to send ji in ti mo je ti o ko si ko lo won send e si mi ni o se ti mo yi ni olorun lo ti olorun gba adura mi gba ti mo de ijo baba si bi oba ti age.
1: So God bless you, man.
0: Thank you.
1: Erin yo mo po si sir.
0: Yes,
1: you are blessed, sir.
0: Amen.
2: Sọpọ Ọlọrun mi o.
3: Ọlọrun mi o.
2: Ibole to temi ha mo.
3: Ibole to temi ha mo.
2: Awọn owo lo gbese le.
3: Awọn owo lo gbese le.
2: Sọpọ by fire.
3: By fire.
2: By force.
3: By force.
2: Oluwa bagade.
3: Oluwa bagade.
2: Egbe to mi jade.
3: Egbe to mi jade.
2: In the name of Jesus.
3: Amen.
2: En la se pe akori program asale ni. Ni operation take by
3: force.
2: Eh won fe fun yan eyan ni gba ni pelu ipa ni awon to ni agbara lo fi pa gba. That is why o ma so pe yi se gbugbu adua lo le dagba o ma nilo ni opolopo igba ko ori woli ni oju koju so ori agbara to da oduro ti o je obimo e wa break e sorry sir mo ba fun e lororo mo so fun e akan se de ni ororo yi mo so ni ye ojo Saturday mo ni en ti won di ona mo oni the breaker oil lati break ona yen ko ba fe break through oni the breaker oil o lori awon to lo fi le tan le lo fun e ti aye fun ma gbo mo gbadua gbogbo bi tan ti di ona mo e loruko Jesus ashe ona na
3: amen
2: gbogbo ba tan lo lati block we o lo break e
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: wa de se bi oba
3: amen
2: Jesus oluwa wa
3: amen
2: gbogbo eyan lojo bi e je gbadura fun yin

0: Camosunate ogbontarige ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re
1: Eh, amọ pe ki lo fe ra yin ororo isebi ni mo fe ra jare
2: ah ororo aburo ti oloro koke
1: amọ pe
2: roti pe ifa ma pani lapoya o
1: ororo wo lo wa fe ki n ra bayi
2: ororo Devon Kings lo ye ko ra o je ororo isebe to poju owo o si ko fun eroja asara lore vitamin A
1: ah ororo ijoun ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
2: be ni o paro
1: o le ra iwon ba ti owo re ba ka
2: o si mo pe wa gbadun onje aladun to ba fi ororo na se
1: o to lo so O ṣeun ọrẹ mi Devon Kings. Oun aladun, adun to ko ebi ati ara mọra. O wa ni gbogbo ile itaja.

0: Mo tun bere. Ko le se alai ma pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi.
1: O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
0: O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adun chili ati konofuru.
0: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: Adesina omo ola ola yin kata ewo eseun gan ni bakan na King Akim omo Jagaban eseun gan ni o lati apẹ tembadan eseun gan ni te wa nbe en tori ti wa Ronald Araujo iyan agbowo yin ninu ko ti Barcelona o ti se ayewo yen medical test yen ninu ko ti Liverpool adehun alayalo oni Ronald Araujo lo ba lo yen sinu ko ti Liverpool le to de je yi pe won fi ami yen si ori adehun yen ni pe o se se ki won ra iyen ba nso nipa buyout clause o wa lori eyen lowo kan tun lo bi 55 million euro oni baba nso nipa Ronald Araujo omo odun 37 ni mo bibi orilede Uruguay agbowo eyen ifese wonse to lanfani lati gba fun iko ti Barcelona yen ni saa to koja lo yi 18 niyan 38 game lo lanfani lati gba fun bakan na Julian Alvarez *347*1004*#*347*1004*#. Aboju opo ti aye lukara lori ti kaase yen www.kaase.ng le ma gbori wole ma yi ko to laipe. Julian Alvarez o ti pada iyen sinu ko ti Atletico Madrid leyin olude ranpe eleyi to ni leyin igba ti won pari idije ife eye agbaye yen ko ni royin dide to de yi oni gangan ni o mo so ibi ti ori ba n borun re se mo po ti je oye iko ti Atletico Madrid tele ri pe o n fe lo sinu iko ti Barcelona lo wo ti iko Atletico Madrid si so pe ogbeni pada odi adani amo loni Julian Alvarez loni gangan yo so bi ti ba nri tori pe yato si iko Barcelona n to to awon ko lorisirisi na fi ifehan si amo le to je yi pe Julian Alvarez iko Barcelona ni n tin be lokan re bakan na Subi Mendy iko Arsenal ti gba lati 30 si Xabi Alonso yen lori Subi Mendy tori pe oluko ni ko ti Chelsea ti fi ifehan si Subi Mendy pe be ba le fun wa ni agba bolu owo n be nle o iko Arsenal ti jo di mimo pe ko si wahala 90 million euro ni bo ba je pounds le yin fe gbo 77 million pounds lo won bi agba ballu ninu ko ti Real Sociedad 60 million euro yin yo ba wo oloja ni o ta oja re arabirin Ipmont e ja wo iroyin ele ti mo kale kan lori oro ti oluko ni Jose Mourinho pelu awon ilana ati ofin eleyi tu kale yen ninu ko ti Real Madrid pe bayi lo n fe se nkan won yen ninu ko ti Real Madrid ko sa aya ti mo jeje ku je pe kini kankan ka won je ti o sara lore papa julo to le mo se akoba iye fun awon agba bolu lori ilera won o so nipa awon to ba n pe debu ba agbaradi ijiya to wa fun bakan na agba bolu to ba ni ifarapa ki se ti o lo gba awon eleto ilera ti aladani fun ra ti e eleto ilera ninu ko ti Real Madrid o lawon ni won mo se toju re eje awo ilana ati ofin yi se o le mu pelu nkan to nsele ninu ko Real Madrid tele ki won to gba oluko ni
1: sari emi ro yi pe ndi kan fi gba oluko ni na ni tori pe ta ba wo ko Real Madrid a ro yi pe oga po onukaluku lo nse to
0: lo nse to papa julo awon agba bolu le nso o
1: agba bolu na ni onukaluku lo nse to ebi pe e fe le mo e to je abi orisirisi la sa se emi re ri pe oluko ni Jose Mourinho ton bayi won ti mo ru eyan to je
0: o ka pa e
1: to ba fe be iwo to ba ko to ba lo se to ba fe iwo wo bi oro ni o se je won ti mo ru eyan to je e to
0: re ran mo se ba man of principle abi policies la pe o n lo oluko ni Jose Mourinho ko gba nkankan o ko gba nkankan
1: se be o pelu ri joko so ma pe aru agba bo ni won ba je vista player to ro wi pe as pe bo se je wo ma joko
0: so lapo odo ti yin ti oluko ni Jose Mourinho se ko si abu ko si to le da team ru nbe
1: ko si bo se le da team ru nbe
0: 0806 lo bere number yen bakan na 1753-1753 on lo pari e yen fun eni to je ka se fun ti taaro eni yen 0806 lo bere 1753 on lo pari e an pe eni fun igba akoko won ti igbe aba pe nibe ile keji ti won gbe hello e ka ro oruko yin ati bi te tin soro lati kan ni Splash FM ni oruko yin ati bi e tin soro
2: Ati Adepola ni lupo mi.
0: Lati.
2: Lati Iyana Agbala.
0: Lati Iyana Agbala, Mr. Folarin, lati Iyana Agbala. Ka se se ti je ri tele.
2: Eh,
0: ba o le tin play.
2: Lati January.
0: Lati January odun yin ni oda o ti si na niyan. E ti je 25,000 naira yen fun ti aro toni e ti je 25,000 naira yen fun ta aro toni. Ami o ami customer care ma pe yin bowo yen o se wole won o je ke mo bi nkan se je niyan e je nki omo lojo bi eni gypsy oloye aje igbe gypsy oloye niyan askari to moje ni lojo bi alaye inspector to moje niyan igba odun odun kan ni pelu idunu ati alaafia e ni fi ojo olojo lo pelu ase olowo ba mi edumare e bi nkan se je niyan ijoba atalu awon ti tala madrid brother mi e se gan ni o awon ti tala madrid niyan ijoba atalu ni talu e se gan ni o lapa bibi nla ti ma se wele iyen fun ti aro toni niyan se olobe se loruko olooto eto ye otun ba baba tun di omo olawu alex ferguson niyan e bakan na Desmond Adegboye ga agbawo alaye lo lowo button mi to je ke gbadun mi yen fun ti taaro yi be mi ba tin dide oga wa baba tun di omo lawo Alex Ferguson wa ma gbe yin debe yen laaro toni lori eto ta pe ni spotlight spotlight oga ma gbe yin debe yen ni aro toni sikiruayin de oju itere loruko titi mi omo ma kiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa titi ola ta tun lanfa ni lati pade lori eto ja won si iri atayo pelu bukun yen na la fi pade o dabo

0: All right. Njẹ ka ma kira wa ku dede wo gbo bi te tin lafani lati ma gbo ikani. Ikani Plus 105.5 FM. Ele do wa ni le valavelele ni le Ibadan. Oya ta lata ta nje pe ni o gbadọ voice out. Atun ti de losan teni pelu awon royin loloko ojo kan to je tere idaraya. Ni bi kibi ka kiri agba nla aye lo le de wa Nigeria. Ni pinle Oyo ati ni ese kuku ni. O ma du gbogbo ma kan sori pa ti gbogbo re papa to ki asale. Oya join together. Abanzo ni pa royin loloko ojo kan to je tere idaraya. Atun lanfani lati ma tusu re desale koko iyan lawon royin eleyi to takoko takoko bakan na lawon royin yajo yajo to loyinbo npe ni breaking news bi ba se nbale bayi o na la ma gba sira wa la iyan losan teni ni o emi ni kankan mo wa nile agbara o desmond to the jin agbawo ti agbodo bawo je o ga ni mi fi da wa ti o ma je ke lafa ti ma gba dada ni bi gibi ka kiri agba nla aye tudi omo olawo lo lo otu eto ya le swagosi ni e o olale amza loruko temi di top striker ele to gallant gan o ma do gbegbe kede ma kan si losan tini gege bi adeun ti mo se pe to ba dosan yi awon kan kanrin kanrin meji kan be ta ma mu gbo gba mi dada skipo gbogbo United Kingdom olova gan o se ngo skipo eme wa ni san chat mi alaye kilo sele ko si nkankan o nothing akani afaransi mi ni a de dupe lowo gbo eyin ti ana o lotun losi e se gan o olorun wa pelu yin akan faransi mi ni ko si wahala kankan e olorun o jesu wahala kankan e bo se je niyan a dupe lowo gbo eyin eyan te pe wa lotun losi ni waju leyin àwọn olólùfẹ́ níta àwọn colleagues mi ní ọ́fíìsì lápá bí kọ́ lọ́tún lọ́sí mẹ́sẹ̀jì lọ́tún lọ́sí ẹsẹ̀ o ìgbà tó mọ iye ara rẹ nìyẹn àsìkò ìgbà tó mọ iye ara rẹ ò nìyẹn nígbà tí àwọn èèyàn bá rí ọ tí wọ́n bá béèrè rẹ ìgbà yẹn ló tó wá mọ iye ara rẹ ṣùgbọ́n tí wọn ò rí ọ tí wọn ò tiẹ̀ mọ̀ pé àwọn ò rí èèyàn ó tún mọ iye ara rẹ lápá ibẹ̀ yẹn náà ọ̀nà méjì ni ọmọ yàrá rẹ tí wọn bá béèrè rẹ tẹ́rọ pọ̀ tí ń béèrè rẹ lọ́tún lọ́sì ọmọ yàrá rẹ tí wọn ọba tó béèrè rẹ náà tí wọn ò tiẹ̀ mọ̀ pé ò tiẹ̀ wà available gan ó tún mọ yàrá rẹ ẹ bó ṣe jẹ́nu ọ̀nà méjì ni ó wàá wo bọ́ bá ṣe àmọ yàrá rẹ lákọ̀ọ́kọ́ yóò jẹ́ kó o sanwó àwù yóò jẹ́ kó o sanwó àwù yóò sì jẹ́ kó o mọ ẹgbẹ́ èèyàn ṣe é gbé láwùjọ tó bá tún mọ yàrá rẹ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì náà òun náà tó jẹ́ kó o wà kó o tún sanwó àwù náà kó o tún mọ bẹ́ẹ̀ èèyàn ṣe é gbé láwùjọ àwọn èèyàn méjèèjì náà ni yóò fún ọ lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀nà méjèèjì lọ gbà kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀nà méjèèjì ni bọ́ ọ bá ṣe dáadáa tí à ń béèrè rẹ ẹ̀kọ́ lọ jẹ́ fún ọ wípé yá tẹra mọ́ dáadáa tó ń ṣe o tó bá tún wá ṣe kejì náà tí wọn ò béèrè rẹ tí wọn ò tiẹ̀ mọ̀ bó tiẹ̀ sí ìsìn ó tún kọ́ ọ lẹ́kọ̀ọ́ náà wípé àṣé ò tiẹ̀ náìsì rárá àṣé wà á rí ọ dá débi gbá nìkan kò tí a béèrè pé ara àbíwádà ẹ̀kọ́ náà nìyẹn náà jẹ́ so ẹ̀kọ́ méjèèjì nu ìwọ lọ́wọ́ píìkì kan nu méjèèjì pé eléyìí tí mo fẹ́ píìkì lélẹ̀ so kò jẹ́ bó ṣe lóun ọjà ẹ sí àdúpẹ́ o lókè òkun ní Naija káàkiri agbolé kọ̀rọ̀kọ̀ ń dú ẹsẹ̀ o bákan náà gbogbo ẹ̀yin colleagues mi lọ́fíìsì pátápátá látòkè délẹ̀ àwa tá à ń gbò ń sáfẹ́fẹ́ ni o àwọn tọ́jọ́ yí pé department wọn kì í ṣe èyí gbọ́ àwọn ṣùgbọ́n àwọn gangan wọn wà behind the scene tí wọ́n jẹ́ kẹ́yìn o lè máa gbọ́ àwa ní gbogbo àwọn láti traffic ni lọ engineer ni lọ security ni lọ accounting gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn bẹ́yẹn téèdé news lọ sí marketing lọ sí social media bá a ṣe ní àwọn department yẹn lóríṣiríṣi nìyẹn kátó wá ní programs tèmi gangan wà gangan tó fi wá dórí security lọ́wọ́ ọ̀ta gbogbo ẹ̀ pátápá akí gbogbo yẹn ṣe gan o tó fi jáde lọ́dọ̀ yá dáre ń tà adúgbò lọ́wọ́ ogo yẹn ṣe gan o ní firawa sàwátì lágbára lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ gan mo mọ lóore o otida. Thanks so much. All right. Gaga mo se so fun yin. Igbe losan yi opolopo nkan o na ni. Sorry o, do fi dori awon copper, sorry. Awon copper awon omo si west no, awon IT students, si west student. Awon ti won ni contact mi. Awon ti o ni won gba lowo awon ti an ni. So fi dori awon copper na o, sorry we mo binu eyin copper o. Awon copper na eh eh. Mo man trouble won die. yo soro kan to mo mo pe nwa ri in le mo trouble won mo man trouble won eh eh trouble won ti mo wi yen ojo ye mi ati won eh eh ega wa fi won se babo mo man o ti ye yi eh eh so won ko si ba se ni mo so bo se je niyan o e se ga o adupe lowo yin. Okay, mo ni nkan meji nlanla kan be losan ta fe gbe yewo oro 3 years papa julo awon ti won lo si continental ni le adi ni olede wa Nigeria ati oro ti ajo NFF mejeji yen nla gbe yewo daada losan mo fe ka so daada losan yi e sugba ju gbogbo e lo ko to ri pa bo sori owo yen na e ja fun yin lawon royin bi melo kan ko to di pa wo ibe yen to won o ti mojo sin ku o sugba ko ni pe ko ni jina fun ti baba Lane Messi iyen George Messi e mo pe baba Messi o na ni manager o na ni agent re leyin gba ti baba iku lojo Friday dede agogo mewa lasale ojo Friday ni baba ja wale do o tin lo bi osu meji bayi ti aisan yen ti ki baba ti won gbeji re janajana lo sile iwusan se ti ri bayi so wo la fe so yi pe won o ri na e da mi lohun se owo la fe so yi pe won o ri na awon akoko kan be ti oju oti owo awon akeko kan be oju oti owo iyen ni pe ba lojo ba ti de ko si remedy kankan eyin awon orowo na ni kan ni orowo na ni ko ye ki ma yen ku kan ni orowo na ni ko ye ki wu ma yen ku be yen ai orowo na ni o suke nkan kan sa se na ni esa ri nkan kan wi na ni oda na baba Messi ti ku o si kuku ordinary iku are ni oya so wo na ni won ori na ti an ba ro ka ni omo Messi yen rowo na ni baba re o le ku be yen abi se to wi be yen na eh eh at 68 o na ni George Messi baba Lionel Messi na lojo lo ni pe dede ago mewa lale ojo Friday oni baba lo dagbere faye Messi ti wa nilu Rosario o ti wa nlu Rosario bayi gbogbo awon egbe ololokojo kan na won ran teku ni ki ibani daro latori iko to bere fun gangan ni we old boys lo lede Argentina to fi dori iko Barca lo sori koda iko Real Madrid won ko ateranse to ni se pelu ibani kedun iko Real Madrid ni won fi sowo si ṣugbọn won o ti mojo oku o iwo to Olorun fe lo ma so si baba re loku ti e ti je ofe ma so o tun ma so e bi baba Messi Nigeria ti baba re loku abi o si nigba baba ti e gan ku gan na e se nkankan o wa la ju gbogbo e lo Messi wa nro sare o bayi ana ba ke be Messi kedun awa no ni baba mo tipe life goes on ni o se jenu o eh eh bo se jani yen lapa be yen o ya papapa lati be yen asilego Julian Alvarez eni la dari pada sinu iko ti Atletico Madrid eni gangan na o na ni o foju rin ju pelu awon alakoso iko Atletico tori pe yo so ero kan re leni o Julian Alvarez yo so ero kan re leni o ni bo lori nbarun re ero kan re bi ti bo to nipa ti se yo lo sinu ko Barca ni se yo so fun iko Atletico yi pe e fun mi lanfani ati ya abi kini igbese to ma gbe eni la mo tori pe yo dari pada lati igba ti o ti idije fi eya agbaye won fun awon kan ni holiday die pe eyin si penu idije fi eya agbaye eyin esi nisimi die na tori bo ba ti si o ti si niyan o bo ba ti le si bayi ninu osu kejo eyi ti league bere o tun di yogun tun di ninu osu karun lodun ti nbo ko si simi o o ti je pe lo le de spain awon ma ni simi die ranpe eh lo ba ti boya bi december yen bi simi bi ose kan abi bi ose meji sa won ma ni won ti esi ma ni sugbon jo wo e lo isimi won ti an ba ni lasiko gba yen na ke se simi to kan lo bo se wo o eh won tun ma fi se igba igbaradi na ni fun second stanza so bi nkan se ri niyan o yo koju rinju pelu en to je ceo iko atletico made ji marin eleni lati fi ro kan re lati fi han okay iko barcelona ni omi otan oti otan alejo olo ni o wi pe lori oro rodri won to tin ba iko man city soro e mo pe 38.5 million pounds kan be ti won kore ba iko man city tawon yen ni owo eko abi takara ki ale vin lo wa yi se dandan ni ke ra gba bolu ni e gboro mo manage awon la masia awon mo la masia academy yin te mo era mo manage won o ko se dandan ke yin o gbe agba bolu to ti lami la kana o ngbo olohun o ti je ki igbese te je ko tanle ti olohun o ti ni ke ni ajeseku e si ma fomi lu awon to wa lowo yin na sugbon iko barcelona to ti lawon o ni gbo o bo ti je igbe 68 million pounds o na ni atletico petele won ti enu ati so ba pe ko le less than 60 million pounds pe ka ti e wa lawon denbe awon o le deju 8 million pounds lo fun die yi boro se jani ya sugbon iko barca ni ni kini a yanju e eyin le ni basa basa lo ni won ba iko manse re soro be yen bi pe ati jo wa tipe ko se ni to le ya wa oda boya yo se se abi oni se se e ja mo wo bi toro pada pari si cashier cashier cashier we go again star 347 star 1004 star 1 hash awon eyan ti gbaje lo laaro won ti gbowo lo laaro iwo lokan lose yi bo ba wura re ran okan wo na niyan o to gbaje lo losan yi ni koni dola e bari bazam bari bobo oni so le jewo sa why ti o le jewo o ti kawo na losan yi niyan o star 347 star 1004 star 1 hash igba mi nbe to pe e ma pa ma ni lasiko kan baba yi na kan ba suku alaaro nbe suku olosan nbe ehe o depend lori bi luck kaluku ba boya luck ti e boyo san lo ma nsan si boyo san oni luck e ma nsan ehe so afternoon star okay o ya ma gora re o awosan ti a pon bayi ki wo na gbaje ti e star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash mo relent mo wararo mo dagun la igbiyanju le da se laisi igbiyanju talent laisi igbiyanju talent without hard work otubante ni o otubante se ti e ti download e se ti ra hard work pays iwe to jade lati ikanni mi gangan lo sori amazon lori online amazon to ba ti lori amazon lo online tesi hard work pays yo gbe jade fun be gbogbo eyin te wa nda so ra e ba wa ra ne ba wa ra ke ra fa won omo tori pe ati le bayi ati pile lati pe tan roko bo ba ti dagba tan apa oni ka mo yo mo bere ebo ni o e je ka won omo omo iyato ti nbe ninu talent ati hard work e je ki won mo pe keyin o ni igbiyanju laye yi o da bo ba ni ebun to ba ni ebun igbiyanju yen ni o je ki ebun yen ko wulo fun daada eni o ba lebun ti o ni igbiyanju otu ba n teni o tori pe ebun yen o se gbe mi le bi ko tu sapa ko tu se igbiyanju hard work pays ni title we yen lo sori amazon emi mo se jade e ri wa nbe ye yo se alaye itun kini je igbiyanju pelu itan kan be nbe itan yen wa nbe oni se pelu awon omo ibeji kan tan mejeji n gba bolu sugba o ikan lebun ikeji ko lebun sugba oni lokan wi pe pelu igbiyanju o le meet up tabi ko won o to ju en to lebun lo bo lo wa pada bi kini igbeyin won kini to pada sele bo lo ro se ri gege e lo sinu hard work pays e ri nbe bo se je niyan e ra fa won omo ka gbajule eyin football academy e get e ile eko e get e o wulo gagidiga e o wulo fagbalagba na o to yo tan imole sa won nkan kokan teyin omo o ya lati be papapa ah sa ni loju oja bayi e ja loju oja ta ba ti toju oja de ka lo pa akade okay mo si fe ka tete lo na sugbon je je ma te si waju na je ma te waju na o dori ko ti Chelsea preseason friendly match to waye iyen ni olede ti Malaysia iko ti Malaysia jo danu Tazim ele ti anjo gba ballo e mo pe ami ayo meta meta ni won gba sugba o oro beyin yo o nigbati awon agbabolu iko ti Tazim ta won fi gbagba sere le won ni ninu adeun to wa ninu ifigagbaga ni pe no matter how the result gbogbo nti won ba gba pe won gboro gba penalty e mo pe ru e waye na laarin iko ti Borussia Dortmund ati ko Gunners bo ti je pe Dortmund na Gunners sugba won pada to gba penalty ti won na Dortmund 3-2 ni penalty o ma n wa ninu agreement friendly match papa julo preseason won tun ma n fi yen se training penalty na ni ayiba mo yan ba wa nu tournament kan to di penalty te ele ti n gba training yen mo pe ko se ro nbe idi niyan ti a fi se be yen ko je bo se lo won je sugbon o ifi gagbaga laarin Tazim ati iko Chelsea won expect penalty awon ololufe won pari game lawon agbabolu Tazim yan ba yipo lawon ololufe ba gba na je pe ha iru owo wo niyan koda won ti e ni awu gbo pe okan pataki lara awon crew iko ti Chelsea n je ko ya dari ayugba e lo sa penalty wa no agreement ti won fi gbe ifi gagbaga ikale won ni ju gbogbo e lo won o sa pada gba penalty o o si du awon ololufe tori pe o wa lara nkan ti won sanwo wole fun ju gbogbo e lo oro ti baba mi lo o ya lati be pa o dinu iko ti Liverpool olukọ ni Andoni Iraola o ti je odi mo ohun oro gbe Liverpool eleyi ti ready fun EPL tori pe won o wa consistent rara bakan na o dabi eni yi pe awon agbabolu yi won o ti bo sipo daada ati gba 90 minutes won o ku die ka to tori pe eyin gbogbo fi gagbaga ta won gba yi o dabi eni pe bawon ba bere daada to ba tin lo so wa rin lo si owo oro le bayi eyin omi ma po jo ka lo iyen ni pe to ba tin di bi 60-70 eyin fatigue yen ma n setting lara awon agbabolu ohun le n to tumo si pe won o ti fit tanyanyan boya nitori pe won wa sese wole pa oni beyan ba wa se ba beyan ba n se bayi wonu league gangan omi o pada teyin wogbin lenu tori pe league ile gẹẹsi ko gba ejelenke kole girigiri ohun gangan ni league ile gẹẹsi atokere leleju yiyan isi mekun sun awon duro de pe ngba ta ba di week 15 ati fit oni owo onu lo mo bara re o ti wa lowo eyin patapatapata tori pe girigiri kole gangan o n loro ti EPL o be ba se n bere bayi oju na te bayi bere yen na ni o ba lo so pe eyin je ke mi ora ma mu ni jelenke nigba ti o ba di week 7 a ti pick dada oni nkan so n to nwo gege bi Andoni Iraola se wi o wa n jodi mo yi pe pelu n ti n sele yi awon agbabolu ohun nilo energy o koda ohun gan naa si tun nilo agbabolu naa ti o je pe yo le jinja awon to wa nbe tele olukọ ni Andoni Iraola olukọ ni tuntun iko ti Liverpool loju odi mimọ be o ya lati be yen papagba olukọ ni iko ti Atletico Madrid re Diego Simeone o ti je odi mimọ yi pe gbogbo ọrọ ti awọn ololu awọn agbabọ ẹgbẹ awọlu n sọ ka yi pe awọn ọfẹ taju yan ara Fares nbo won ti gbọ ẹ mọ sọ n ta sọ n ta ba wi ni ẹ ma wi ọrọ ta ba wi ẹ gbọdọ sọ o ó ní òun ọ̀dà kọ ẹgbẹ agbábọ́ọ̀lù kankan o ṣùgbọ́n every team ló free láti ra Julian Alvarez ó ní kò sí tíìmù tí ò free pé wọ́n ń sọ pé wọ́n yan àwọn ikọ̀ kan ní pọ̀sìn pé ikọ̀ kan igbá kan òun ò ní dákọ̀ ikọ̀ kankan ṣùgbọ́n pé àwọn ọ̀yan ikọ̀ kankan ní pọ̀sìn o ikọ̀ tó bá ti lè san 500 million euro tó jẹ́ release clause yẹ why not why táwọn òfin sọ pé kọ́ mọ́ ra nígbà tó jẹ́ pé release clause wà lórí rẹ̀ tí ikọ̀ yẹn dẹ̀ wá kó release clause yẹ tó jẹ́ 500 million euro tó kó wá ẹ̀dákun agbára wo làwọn ní mọ́ so fún díẹ̀ yìí kíkọ̀ kankan mọ̀ rojú àwọn láì dáa mọ́ o o ni e ma rojo wa fuka e ma rojo wa feke e ma rojo wa fe ni ti o feran wa o eyawo so pe e ma ra omo o eyin le ti se tan be ba se tan e ko clause release clause nbe lori re e ko wa tori pe awon oba torogun waye nta won o eyin oluko ni won ni so be on Diego Simon a o ba torogun wa awa o ba torogun waye oni wa ma rojo awon fuka o be ba ti ni 500 million euro ko se en to ma stop yin pe ke ma gbe o oro lori bo se re e pe ya omode iwa o oro nu o ko je bo se lo won je lori oro ti Julian Alvarez Enzo Maresca oluko ni ko Manchester City ni kini n to wi kini n to so oni pelu bi on se nwo yi oro Rodri bi ti o pada jasi na ni pe yo pada lo tori okan re ti si ona ti o gba lo lohun omo sugbon bo ba ti a lo ba hun e ma n ti o sele yan alakoso iko ti Man City ko si se ko sai se o oni tabi sugbon ta ba ba meji o si nbe eye aje kan na o le Enzo Fernandez lapamu lowo kan lai ni tabi sugbon no go come Enzo Fernandez won ni se ti ko Chelsea oni o ti ko Shooting Stars ni Enzo Fernandez lo hun so en so pe se ti ko Chelsea ka won na o tete le lapamu lowo kan iyen bi Rodri ba ti lo oni ko ju be lo o e wa gbo e mu be ki be seran bi o re wa ni bo ti je Enzo Fernandez na a le so pe boyo kan re ti si kuro ninu iko ti Chelsea sugbon se Man City se tan iye ti Chelsea o pe abiru owo ti iko Barca fi nlo won lori Rodri na ni won gbe mi le ebi oro to ku sinu o oje bo se lo won oje wo won de ja sare roju oja ka lo pa akade ta ba ti de 3SC NFF agbeyewo eku kale
1: So my son, welcome to the Kalangulo Shrine. The gods are with us. What can I do for you?
2: Baba, you have to save me, oh. Somebody they do me, oh. They do me with
1: you. You say waiting?
2: All my goats and chickens don't finish. Guy, he do me.
1: Ah.
2: Then my business don't bafuka. Chai, he do me.
1: I see.
2: My pikin where they do well before don't start to they fail for school. The witch do me, oh.
1: Ah.
2: And I even sick self. I think say him give me HIV.
1: Eh? No.
2: What do you mean, Baba?
1: No way anybody fit use witch give you HIV. They did not they fly for air. If anybody tell you that one, now lie them talk. Because witch no fit give person HIV.
3: No matter how the wind strong, nobody fit give or carry HIV from witchcraft.
4: Eh, amọ pe kilo fe ra yin. Ororo isebi ni mo fe ra jare.
5: Ah, ororo aburo ti oloruko ke.
6: Amọ pe,
5: won ti pe ifa ma fani lakoya o.
6: Ororo wo lo wa fe kin ra bayi?
5: Ororo Devon Kings lo ye ko ra. O je ororo isebe to poju owo. O si ko fun eroja asara lore vitamin A.
6: Ah, ororo ijoun ti mo le yan layo fun emi ati idile mi.
5: Beni, o paro.
6: O le ra iwon ba ti owo re ba ka.
5: O si mo pe wa gbadun onje aladun to ba fi ororo na se.
6: O to lo so. O ṣeun ọrẹ mi Devon Kings oorun aladun adun to ko ẹbi ati aramọra o wa ni gbogbo ile itaja jakejado orilẹede Nigeria.
7: Chai, my head oh.
8: Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan? Eh?
7: My village people don come again oh.
8: Ah, this one wey your body hot so, you don do test?
7: Yes, see result oh.
8: Oga landlord, no be your village people oh. Na malaria, you need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am, take am.
7: Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
9: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
10: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
11: Are you in need of a nice and comfortable, fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs. With a home away from home feel, Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. For inquiries and reservations, visit www.adebayohall.com or call 080-5699-8718 or 080-5699-8719 or 080-5699-8720. Adebayo Akande Hall, built for comfort, built for you.

0: division 2 awon agba lo ma se pe e ma je won promote o tan ba ti le promote o
1: won da gba won le o
0: won lo gba won player mi o
1: mi ti an ni won la won yen ni am top
0: standard NPF lo Nigeria orisisi la ma ri e mi ro pe ogun ton sele gan ani ajena fe funra won kan si ofin en ti o ba ti ne CAF B license
1: komo wu
0: le ko e ko ko pa ni continental
1: komo ti wu le de
0: wa si NPFL ara
1: NPFL
0: komo le ne ne ne ne
1: ofin yen le mi fowo si ofin yen le mi fowo si
0: ba waye
1: emi fowo si
0: iya to ma de ba n ta nso yi
1: CAF ta nso yi na
0: won gbo fin jade ni
1: ipe awon ofe ri ki ordinary coach
0: mo ordinary coach mo ene kankan
1: se ma gbe
0: university na se academy mi o kan wa o lohun a ko se o lohun soluko ni academy agba o lohun na ti soluko ni kan ni
1: kiloku academy re yen na olukoso
0: ni
1: olukoso
0: ni Niger Sportsmen football academy
1: olukoso football academy
0: ni Niger Sportsmen football academy ta register o kan a ko se nbe o kan so pe ehn o na ti doluko ni I forget so gbo nkan yi ki ka jo NFF kan so fin e ti ba ti meet up CAF ti o ni CAF
1: bi like
0: ma di NPFL duro le nene ka wen ti o ni lo focus tan so ron pe yen
1: se ma gbe ni last season rivers to control lo se ma gbe oluko ni ti e sa won na lo at head coach Fataiya ma o ko sinu
0: ko sinu ti mu o ni wa lo
1: tori o ko re lo wa as head coach
0: loke
1: ma fa de to je o tan si se gaga si
0: fa ni din gan gan si labe ni backup so e mo pe abuku gba ni
1: o ni o wa ni no je head coach
0: awon yo wa se assistant
1: awon yen ni won se team list
0: awon gaga won se
1: bo ise to nkan gba ni ko kan ba won joko ni
0: bench bi technical advisor
1: ko kan tan ba ti gba game tan o ton lo
0: ton ti
1: ijo ba to ni match mi
0: mo to wa
1: ewa mo an so laaro pe a ti ready Nigeria
0: o si ro me o a je to ti ready
1: papa asere gegegege number 1 CSAC
0: Tunisia
1: olohun ni ba wa lo ko je
0: amen
1: olohun ni ba wa lo ko je mo tun so le kan si olohun ni ba wa lo ko je
0: amen o
1: eyin laarin ti ibe yen je afi ibe yen le aboro to fo mo luabi baba de nu e yo du didi
0: baba fe du didi
1: bo ba ni half mi nu
0: to ba ni half mi ti o fe kon ti e du didi
1: to je half gidi
0: to je half gidi
1: ko wule ni half kankan nu
0: abi boya wa ye pe ko rofo ninu e abo na ni o wa mi o
1: NFF sa ri won bu pelu situation ti Nigerian football wa bayi
0: ah o center fe buju won lo
1: ko center fe bu
0: awon ni because think about that gẹgẹ bi oro ta ma so lapa bi te ba ndide to ba ndide bo ati dide ko doke o ma nira en tin dide bo lati dide ko doke o ma nira te ba ton wa doke ati duro soke o na ton nira Nigeria o ma so ni joana ekuluju ni wa won wa ta se dide ta bo soke
1: ta
0: la ti mo wa ta gbogbo aye ti mo wa pe oga ni wa
1: pe football nation
0: giant of africa ni gbogbo nkan ati wa duro soke yen o ni lo structure o ni lo ilana ta tele
1: ti a ma tele lo
0: ta ma tele lo
1: ti yo fi ni sirin yen ti yo fi ni ma
0: ti yo fi ni ma di boko boko
1: ti yo fi ni lo dariko
0: ta ba wa ra dancing
1: ati lu dariko
0: bi 1976 akose puketa 1978 atose puketa ngbo di 98 agba sape ba se dog ba na se wa lara awon organu lati gba na bo te ye pe 1982 ta lo akun group stage so 1984 ato pada da se kagba so 86 a lo ato de asikagba 88 so ta ba wo irin ajo 90 ati
1: asikagba 90 ngbo di 1992
0: semifinal
1: ngbo di 1994 ato tun gba
0: so ta ba wo irin ajo a re pe irin ajo yen lo bo se ye ko lo bọ́ngbọ́ ò di ya ada ìlànà yẹn rú.
1: nígbà yẹn ni corruption wọlé fúlé.
0: ó dé fúlé.
1: corruption.
0: ó dé tanyanya so o ti a di pe láwọ̀kọ́ náà ibi wọn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí da ọgbẹ́ rú. ngbọ́ ò ti dogun pé protocol pé ó ti ní structure pé yóò ké o tẹ bá ti fẹ́ mú agbábọ́ọ̀lù o tẹ bá ti mú lágbọn abìkan o agbọn abìkan náà o
1: gbọdọ fi
0: ilẹ̀ wà nbẹ o. Kò sí ọ̀ mẹ́rìtì mọ́ ti di pé ókè o àwa náà lọ́mọ o.
1: O ti di region by region.
0: O ti di region by region.
1: O ti di ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Ìyẹn kọ́kọ́ wọ̀.
0: O wọ̀ so bó ṣe di pé o wọ̀ gbogbo ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrúbọ̀ láti ibẹ̀ o ti di pé.

0: o ti di pe oloselu ni sakoso
1: awon to ye awon ti o ni mo ninu ere bolu alafesegba
0: won di alakoso lati bi salakoso
1: won wa n pawo apo
0: baba ti jo n ta ba ti pale ope odun bo la se pin
1: owo ti ajo fifa ofun abo ni lo gangan lana
0: ewo sin e soro kan la ran se pe won ma fun lowo
1: yes
0: lati fi se
1: grassroots development
0: development e ja bere ni pinle oyo ti wa ta wa mi
1: ta ri na ri tan
0: ta ri tan yan
1: awa ti ero popolopo bo ni
0: ta la po ale emi ti emi o ma
1: ta wa yo ta wa ralu na
0: ta wa ralu na ri ese kuku wo ni joba n da si okay this is very ayin tese gba tanju ni
1: emi ni o asala ni mo tin sakoso re la don se o
0: ajo fa ipinle oyo dasi
1: o nipa o
0: fun fun idagbasoke n te se nbe
1: o ko si o
0: mo n gba loke ibadan mo n gba ni ilepo mo n gba kaakiri mo n gba ni ausin
1: mo n gba lo
0: si reluwe mo n gba kaakiri o da ewo ni won dasi
1: nto ye ki won o se ni pe sise eto awon stadium ni isori isori lawon agbegbe lawon o wa moroko gan
0: e de woru igbese ti won gbe ngba ti won ni awon fe na wo njo ni 5 point something billion won gbe igbese pe ikolaba o ninu school kolaba awon fe se papa se rebe ta wa papa se rehun won se lododo bo ko da to nti owo to jade won na se se lagelu
1: lagelu mo ti ese nkankan
0: pavilion
1: ni
0: pavilion ni kan ti ase
1: pavilion ni kan arowo na ni o won ti gbe gudeli an lo
0: ero e na ni o wa ni
1: bishop academy
0: te ba wo papa seri na ke se nkan to ali so pe
1: elebuseku
0: ele so gbogbo won kan yi won kakakiri o wa
1: loyo
0: won se logbo mo so won se ni oke ogun ni seyin gangan gbogbo awon kan
1: o de barapa
0: mi ro pon de barapa
1: won de
0: be won ranti
1: bo le mo si lara
0: ko si lara pele oyo so gba won kan yi ile ro pe won gbodo ta ba wo dada se ta ma ri gbogbo ntan so yen se ngba yen e ri pe ara
1: mo da so Olubadan stadium
0: mo so Olubadan stadium won se doba na loyo so ta ba wo gbogbo ntan so yen a ri pe ara to ye ki o mu idagbasoke ba
1: iyan wa re state lo se
0: state lo se ko ti o se owo eto alatodo
1: ajo caf ajo fifa
0: ajo fifa
1: nko nff
0: eyi to wa latapo ijoba ipinle oyo
1: etun ni o
0: we are as
1: what je gbe gude niyan na o
0: eh ka so pa na ba ti a fi tajo fifa kun
1: ah ojo ti lo ba n pe number yi ah oro yi ibi ki ma so lo ah ti wewo a pada lo a ori e lola e se de yan kan le so hello
2: hello
1: e ka so ruko yan tadugo te wa yi
2: eh
1: oruko yan tadugo te wa yi lati kan ni splash lati npe yin
2: Ah, o wa ni kilo bayi
1: sagamo da congratulations yin le je 50,000 naira lose lori ti cash congratulations
2: ah olorun seun loni
1: bo se je niyan e je mi o lo be yen e je ma lo be yen oga wa ti wa nle agbara o Mr. Seun Akinola ohun ati awon omo ogun re pelu iroyin seju mewa with 17 eh so magbe ti won ru iroyin wa gbogbo e lo in to ba le ka nbe fun yin yo re ka yoku fo mo meji ngbo ba de le ijire nbe nle ti o re ka fun titi igba temi ati yo tun pade lola e ku kale
3: splash fm la wa fe ma bo splash fm o wa fe ma bo
4: quick charge 240
5: hot news cool vibes sports and more on the integrity station

0: oyin bayi ni isin won ti ko wo ofin
1: so je to wa baje o ti baje enku ti
2: Bona go, fair, yes.

0: o ba fe se ejo
1: nje kina meteta se won ni be la bi ni o ni se ni awon meteta ta nso yi esu ti e fi nkan won o na ni pe won gbe sumo oko Toyota Hilux kan nje ta lo loko na won nigba ti e wo oko ta nso nipa re ti e wo fini fini won ri pe o je oko awon ajo ti VIO eka won ile to wa ni Osodi ni ipinle Eko. Àwọn mélòó ni

0: Kitchen at Odogwu. Only the best.
1: Mo ti bere fun o le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itolo ekan lasan ari kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chini ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se dun ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
3: Ito meji omi orun bo lemon sibi oduko ati iyo
1: kilo popo kilo de ti edu se ku gbogbo ile bayi
3: apopo si mo fi fun eyin mi ni o mo fe dabi e
1: gbagbe apopo yi absolute natural charcoal whitening toothpaste tutun ni o lo be ni check eyin re fufu lona adaiba pelu ohun ifoyin absolute natural charcoal whitening toothpaste tutun ase pelu eru adaiba ti o je ki eyin re fufu ati omi orun bo lemon ti o fun eyin re jile absolute charcoal eru adaiba eyin fufu dada
4: Amọ pe kilo fe ra yin ororo isebi ni mo fe ra jare ororo aburo ti oloruko ke
5: amọ pe mo ti pe ifa ma pani lakoya o
4: ororo wo lo wa fe ki n ra bayi
5: ororo Devon Kings lo ye ko ra o je ororo isebe to poju owo o si ku fun eroja asara lore vitamin A
4: ororo ijohun ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
5: be ni o paro
4: o le ra iwonba ti owo re ba ka
5: o si mo pe wa gbadun onje aladun to ba fi ororo na se
4: o to lo so O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings, òun aládùn, adùn tó kọ́ ẹbí àti aramọ́ra, ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: qui bat fond l'un Tony Liaye. Il va fond l'un Tony Bobo Duni en Tawa Nino Rey.
1: Il est au bout de mon ébado, mon ébani, baby.
0: Moi je bats l'on tout d'abord bien s'il y a yé.
1: Il
0: barre mon chelo ni l'on bat mais tout coco solo l'ori à bagbe. Elle le mieux tu m'as oué l'ori à bagbe ou ni l'on tu coco solo et vous tenez return of Bengadi bui et vous le tout bédi l'ojo titou ni et mina ma sofouin. Ori agbagbe ti Olorun ba mi ti koko soro emi le mi mo be. Odi orun ni agbagbe yen wa. Ngba ti kaluku na ba ku laye e di radio station to Olorun ba mi ti koko soro ri emi le mi so be fun yin. Eku le bayi na ni a ki ara le. Erin wa la ki eru ona. Mo ki ni bi gbogbo ti e tin lanfani lati ma gbo emi Ola Oluwa Zakios lojo titoni return of Gbenga Adebuye. Abami Eda tin gbinu radio soro alemi la bami Eda tin mu gbori Facebook soro emi la bami Eda kan janpon omo tin mu wa lori TikTok kaaki agba nlaye agbara mi siko agbara Olorun ni e tun gbadun Olorun lara mi lojo titoni bi oyinbo se ngbadun ti be le se gbadun Olorun lara mi bawon amu cigarettes se ngbadun cigarettes e ko Olorun je lara mi bogo tin je tolorun tin yin ni pe e mo wa nkan fidile tabi ke mo fidile nkan ikanni ta wa loni la pe ni splash 105.5 felele na la wa ibi l'Olorun ba mi so wa di igi aloye si ori eto te tin lanfani lati mo gbo mi te de tin lanfani lati mo wo mi na la pe ni gbagbe irunu e pelu Ola Oluwa Zakios return of Gbenga Adebuye Oluwaye of General Entertainment ipada bo fun won tan ageku Gbenga Adebuye odidi Gbenga Adebuye emi na si ko Olorun ba mi lo pe kori be o Dixon lo lowo button emi lojo titoni bogo tin je t'Olorun e gbadun Olorun lara mi kunle ani fowo se na lo lotu eto yi o e gbadun Olorun lara mi loni e mo yin radio yin soke lalala ani ke mo ko Olorun je lara mi in ti ki Olorun mi ti de o Olorun ba mi to letu Olorun ba mi to loro oba mi to ni agbara yo to tun ni agbara odi orun oba mi alukawaru Olorun ba mi to fi opin simiti ni awon iya wa aje ninu ngbo to wa mu kawon aje mo se meeting ni won lori WhatsApp. Olorun ba mi to mu kawon aje mo se meeting ni won lori WhatsApp niyan lori group WhatsApp niyan tin se meeting ni isin ori video call na tin re ni sira won na tin se dajo o Olorun ba mi na lo pe kori be o Olorun ba mi to pali awon afa kan mo ngba ti agbara won ti poju nile aye Olorun ba mi to silent awon woli kan to tu wa gbe awon woli kan dide e ma side o ba mi edumeri Olorun ba mi to wu awon presenter kan niran bi an se ngbera gan tan so pa awon nikan la won gbodo mo lo daula to sin wo bi ti o ti korawo ati ogun won pa mo nle ah Olorun ba mi edumare wo na mo fi ba fun Olorun to tan imole si aye awon kan o fi dudu si aye awon kan Olorun ba mi edumare mo tun de loni olufun won tan abami eda ni mi emi na ko research opolo ipo iwadi ipo Olorun ba mi lo pe kori be e ma wa nkan fidile e ma ba mi share kaaki agba nlaye e ma double tap lori TikTok ani ke ma teleki lori Facebook se inspiration Olorun ba mi ni gbenu mi soro agbara mi mo tun gbe wole wa e wo mi toni tun ma ni agbara isele to sele si awon olorin meji kan lojo tuni e gbo Olorun ba mi lo pe ori be e ju le yin ro wa ni a

0: Olorun ba mi ibare lojo oni se iwo na ni mo nfi ba fun Olorun to ni ko wa oba mi to ni ko lo Olorun ba mi to da mi bayi to se mi bayi to ke mi bayi to ge mi bayi oba mi to fun mi lawon inspiration ati ro wali ati temi an kan mo pe kini nje ro wa ni agan ko le ye yin o si tun ma ya won kan o ma ya won afa kan yo ya won woli kan yo ya won soro soro kan be lo mi fogun odun soro lori radio station ko ni mo ti an pe ni ro wali a o ale mi fun won ten ni kan ni mo kokko lo ro wali a to ni agbara ju ninu gbogbo an soro soro laye e lo ri ko le lo ri yenu awon ajile ro mi we gbon be ani awon omode kekeke won pejo ninu ogun awon ni jojo awon agbagba sanko sako won pejo ninu ogun awon ru masasa
1: awon eni to si koja
0: ifa pese lo ni pe kan ma wo mi pe kan ma se se mi ni bi alemi na ko edan ke sai dan orun won won aye ifa awon agbagba di orun ni mo npe lowo un olorun lo fun mi se mo mo fa mo mo bibeli mo tun mo qurani meteta ni nbe lowo mi olorun lo fun mi se olorun lo yonda re fe mi kini te ngbo yi Monati odun yi odun 2010 ni oro yi sele o si inside usupa ani odun 2010 na ni oro ti mo nso yi lo sele si pasuma ha mi jeje lo sele si seri inside usupa ti en wo ti en mo npe lo ba rin king doctor inside usupa un isele isele si se wari pasuma isele isele so na lodun 2010 ni seri awon promoter pasuma won gbe pasuma lo si travel out ni lu oyinbo bakan na awon promoter pasuma awon promoter ti inside usupa won gbe na lo si america ni lu oyinbo pasuma komo posupa na wa nlu oyinbo osupa o na mo yi pe pasuna wa nlu oyinbo an promoter mejeji won ajo mo ni won si jo lo replay nbe
1: ka to so mo lorun
0: ngba ti won wa play orin tan ti an sere tan ni party won lori stage bi ngba ti wa di bi ojo keji yan ojo keji ni ojo keji ni moranti dada mo wa di ojo keji inside osupa ni o ba so fun promoter e dakun eyin promoter mi ah sa ni ri zoo kankan wo mi bai ni e ja lo si zoo in biti pasuma na wa lohun o na ba so fa won producer re ati promoter pe ah e ja lo si zoo a mejeje ba lo si zoo se ngbadun olohun lo lara mi sa zoo ti awon mejeje wa lo the same ni zoo kankan na o ni an lo amo bi tan mejeje wa wa ototo ni bi ti an wa o awon mo nigeria awon na wa ni bi zoo yen be la won ibo na wa nbe zoo ti mo nso ibi ti en ti ma wu awon eranko ni o to na mo mi wa ti won mo tun ma yen ngba tan ti wa n wori sirisi eranko tan ti n rerin won si fowo wole ni ibe ni awon mo nigeria ti wa ni ah e wa se aniri na kin bi ni e wa sa aniri lion ni on ba n ki fa won oyinbo awon oyinbo to wa nbe na ba tun ki fa won oyinbo to ni zoo nbe ibe la won oyinbo to wa ni zoo yen won kan lo ba won side usupa ni pe edakun agbo pe nigeria le ti wa ti sidelele se side usupa le ni won ni side usupa lele ani edakun ati side ati promoter re ta lo le ba wa wo aso na kininu yin half any 800 billions dollars ni aduro won lebe fun ah oni side usupa ma wo n ba wo aso na ki fun baba wa side usupa won ba fi sinu cage ni side usupa banjo ni nfo soke ni nfo soke ninu cage nbe lohun lawon yibo n kigbe inaki inaki be na nju ogede si side usupa inu e ndun number 2 lori ba won persona won ba ni edakun won ni nigeria le ina ti wa ni be ni edakun awe ni to le ba wa wo aso lion ni ko kan le ba wa so lion ko kan mo se bi lion a fun ni owo totu a lot of billions trillions la ma fun ah oya e je ki persona wo

0: Saidu Supa nu. Yo da fun oro re na mu so lowo Saidu Supa.
1: Laya laura da ku ma go lenu mi. Sori ni la godo ni ti wa o tanje.
0: Yo da fun anjanu wa lodo Saidu Supa. Oni agbara e ma foju di o.
2: O se ni ti o le ko.
0: Number wo so Lion na fun pasuma ni pasuna ba wa ninu keji be na kigbe Lion Lion Lion inu gbogbo won dun be be la won yibo nawo fawon mejeji won nawo fawon mejeji e kan na to nti enu mbi ti Saidu Supa tin fo e mo pe na ki o ma fo ni ibi ti tin fo bayi afi jua o kan bo si odo Lion ni ni Saidu Supa ba ni ah aye won ti baun loni won ti fo sodo Lion won ti fo sodo Lion awon oyinbo si gbo bi Saidu Supa si nsoro ni abi aso ti an wo fun loni ah aye won won ti bo sodo Lion ah won ti bo sodo Lion nbe pasuma ti wa gbohun re pasu ni ah Saidu Supa Saidu na ni ah se pasu ko mo gbo ti nsoro mo emi ni o emi mo wo so Lion nu si wo lo wo so na ki ah emi ni na ah ah iwo ni ni ohun ni ah oda ajara mo sire papo ba ni o kan le ba mo nawo fun wa so mo pe owo to towo la fe gba lo le family wa nle o abi be ko ibe la mi jeji tin rerin nbi tinu ami jeji tin dun bayi tin tinu won tin dun meanwhile awon to ni zoo yen won ni layo mo won ni ina kikankan mo ase oyinbo ni yoki kan ti an pe ni new york kan o tin gbe Lion kan bo lati inu gbogi jigiji Lion ti won ti cast yin e se ri Lion yen bi en se gbe de zoo bayi o kan escape ma won oyinbo lowo yen mo pe Lion yo ya giran mo won lowo afi jigiji bayi gba o kan wole to Saidu Supa ati pasu lo nbi ti an wa ninu cage ni seri bi Lion yen se ri won bayi Lion ni pasuma na ba fe rale o na ma se Saidu Supa na ni e kan na ti Lion tuntun ti yen sese gbe deun to deyin de okan lara awon iran to wa ninu be hi to fe ran ya bi Saidu Supa ti yanu ati pasu nani e gba wa o a se mo be la won yin mo so pe you must be do it you must be do it e meje je gbodo se deri bi ti baso ti ni ko won fo ba ati Saidu Supa gbo a e ni bo na bale si inu yara koko da eyan bale si e mo kini koko da ti mo n pona lenu Olorun ba mi lo pe ori be o. Ale mi na ni abe fi okin jamo laye abi epe mo rerin lo kaaki agba nlaye. Awon eyan ti rerin lo nnu nle. Olorun ba mi lo se mi be gbagbe ironu e na le to te n lanfan lati mo gbo.
1: Mo ti ru oro ta fi ku se be ta sosan. Amo ru ki lele ikona ba ba ba kari.
0: Olorun mo je Adamu nle aye ta wa yi. Olorun ni o kuku mo so wa ndun niyan ta wa laye. Mo ba gbera mo ni lo sodo awon iya ara mo kin lo rira eko. Ni nkan bi ago meji la koja logan juru. Nbi emi ti n gbera lo bayi mo ba denu ona le iya ara mo mo fe ra eko o ko da mi lohun iya ara mo ko dahun. Mo ba ni boya Olorun o fe ki n ra eko ni ba lo sodo iya mo rufu pe ki n lo rira funfun nbe o. Iya mo rufu ona mo dahun ah kini ti n sele bayi. Ngba mu alo odo iya asiru e silekun iya asiru mo fe ra ogini kenti epomu aso to ni pon bandit o je kawon ele yo se meeting ninu gbo mo ori whatsapp ni tin se meeting ni nsin lori whatsapp group ibe ni tin se meeting aso yara mo tin mu koko lori baun ori whatsapp group ni wa tin se meeting ni lowo aji ya mo rufun lori whatsapp ni wa momo ti mo wa lori ba pe a nra ogi o e silekun ya nkan yoju latoju window gba eni suru jare an se pade lowo mu ni pade wo won ni pade tan bandit o je kan won se nu gbo mo ori whatsapp group ni tin se ni simu ni ah Olorun Olodumare okare lai.

e ma gbadun olorun lo lara mi se e ma ba mi si are kaaki agbaye e ma ba mi si are kaaki duniya ola oluwa na le nlanfan lati ma gbo the return of Gbenga Adegboye na le nlanfan lati ma wo kaaki agban laye lori aye lo jara olorun ba mi na lo si mi nbe o wallahi olorun ba mi gbo ile te gbo loni yo tun ni agbara alaye mi je ngbe ti ede baba mi agbalagba sa mo kon ma ngbadu etu eni lorun ranun olorun lo de fun e se koni baje fun e lagbara lowo olorun mo ni amisa amisa oni omo birin kan omo kekere bayi na ni e se po kere ju ba na won ati tu baba ata mo wa jo ndi ti ara won itu baba ata o kan le sadede fi moto gbe lo rerere bayi ni nsin ko lo gbe jaye omo ba ni oh daddy itu baba itan my daddy don't have money please I want you to help my daddy to ya anti o gbo english oni n to mo nso ni pe itu baba ata e jo mu fe keran daddy mi lowo daddy mi o lowo ko ni anything e dejo itu baba ata ni ma worry se baba e le wa danfo ah yes daddy mi le wa danfo a de ma fi danfo sise kaakiri agbaye a de ma make owo yes no my daddy can do it please help me to help my daddy don't worry so so ba mi agbalagba o palamba baba un eriki na baba agbalagba mu gentle lakaye ba mi baba agbalagba egbon iya mi omo aburo mi niyan o emi mo soda mu gbogbo se wa yen eyin le ko n gbo na

0: kule pada kaakiri agba nla yi
1: lo ba gbe bo lo papo aya o la la jese ni bolo ye
0: ati de lati oju oja lodo wa eyin e ma gbe kede ati pelu oja yin wa eyin ju olodumare ma gbadun olon lo lara mi kaakiri agba nla yi Mori ade to de fun mi lekan in fact o se regi mu like ye wo yes oro ta n ba bo iya tu pin mi won lowo lowo awon na n gbo mi ni oni namba na fe da igbeyawo awon ma won ru omo won kan obirin o ti mari o ti bi omo meta nile oko omo won kan okunrin omo meji na ni an bi ona ti mari o ti ni yawo o ti bi omo meji ni igba to ti se wedding mama yi won loko mo awon mo ina ni baba mo iya won si fe lomi awon mo iwa ni owo won ni owo lowo bi sekere dada e mo ke yan lowo won wa ran iya e won ran iya e lo ilu oyinbo ko sibi tan ti fe ran tan ni aye won de ko le fun mama won won ra le fun mama won won se dada fun mama won ojo kan mama won la won wa ni Belgium won wa na fe wale mama won wa won ape mama won pe a mo fe wale mo fe wa si Nigeria odo e ma si de si o omo won so pe ko si wahala meanwhile won le yan awon mama won ko le fa won o awon mo mejeji yen won si ko le meji meji fun mama won ke mo bi ta won le ni owo de baba won gan ti baba won ti ku won ko le ti baba won amo won fi le daddy won rent mommy ni ngba owo be mommy lawon si se kankan o ani shop bi tan tin ta so tan tin ta gbogbo nkan o awon kan gba owo be ni awon lo bi kankan leyin kan ji laaro kan tun sun pada leyin kan ji losan kan muti kan tun sun loru kan tun ma rin kaakinu yara inbo wa ya mommy ba de lati travel out ti an fe ti an lo an ba wa de sile omo won iyan omo won okunrin omo ati yawo atawon omo ti e na ba jade lo inu ile na mommy wa wo ololuwa mo iwakuwa ti mommy n wa kaakiri aye mommy ba lo tunu wardrobe omo won pelu ti iyawo omo won na ba bayi ki ose funfun bayi ni ba ba ninu nbe ati awo ti ose kunu re mommy ba mu phone hello se o ti n bo nle ati wa ti iyawo e pe lawon omo amo mi ati n bo se ko si mommy ah e ma bo hey e wa woran e ma bo e wa wo nkan e ma bo ngba ti yan dele mommy ba ni a so e nwe ose iwo omo e nwe ose ti mo si fi ona olohun ko e nwe ose iwa ati yawo e nwe ose e tun nwe ose fa awon omo yi omo ba ni mommy ose ta wa nwe awo fi ba ti yan je a lu eyan fi si ose normal ose la nwe ose ta nwe na la wa na fi lowo la wa na fi rin ta je si olohun lo bless wa o iya ba ni a aye ohun o nwe ose oya se 500,000 sinu account mi omo ni mommy 500,000 yen lo kere ju o ba si 500,000 si ya iya ba tu koju si yawo mi oya iwo na si 500,000 si mi mi ni sunu ile loni omo ni mommy mi o ni si 500,000 si yin iyo ko mi leje 1 million ma fun iya ni e o ti ti da o ti da 1.5 yen na wa oke mi ni sunu ile yo mo ma kuro nbi lo ni a e nwe ose ti mo fona olohun ko yin a ti mo fona ah ika ni e o ko mo mi lo se iyawo ni a mommy mi ko mo yin lo se omo yin o de ko mi lo se o inbo wa ya mama ba ku nbe lale ni o an ba lo si ile omo won keji to je obirin an ba salaye fun omo won un lo mo ni ah mommy e wo egboju loro boda mi e fi won le nkan kan se ri ti omo mama obirin to na lo si bank titin sise lara an bank baba wa Bola Ahmed Tinubu ni to wa Lagos state ah eni se Tinubu ni bank e bi won won ni bank ne te so ya ye lojara e mo pe won lowo gan so nbi ti omo ti wa lo so office ti e toko ti e na lo so office mama ba tu lo tu wardrobe ile omo re ile omo re to sa lo to binu lo ni o lo ba tu ba kini ose gbangba bayi ki ose ati awo ose o ba ninu cupboard nbe iya ba ni ah abe wa gba mi omo e mo ti di wese wese mo ku ile omo akoko ti nwe ose mo bo ile omo kejo na tun nwe ose seri mommy lawon ti e ti je ki moto awon omo awon ko wonu gate tan ti be si ni ba won ja oya awon ku nbi loni won lawon yin na tu si owo sa awon ba won se bi owo lowo won to n tenu e mommy wa na fe tu igbeyawo awon ma awon ka ki omo awon komo lo komo omo awon okunrin na komo ni yawo mo ah emi wa ni emi omo ti mo le so ka wa so lori agbagbe e je loju oja kade mo nbo

0: e fi josi e fa yo si e fa yo si e fi yo si e fo yin si e fata si o ta yeri yeri ko ma ba ma rin yan laya
1: nothing dey work for Nigeria anymore
0: agbodo sorry tinu pe nkan kan le sise mo lorilede na ju ori a ohun ti o tun bo wa seku e fokan bale ba gunyan ninu ewe ba sebe ninu epo epa eni to ma yu ayu eni bi ma pa ibi ma pa o
1: I'm losing it but it's key
0: logbo logbo mi lala se bi eyan pon mi abo iyonu lo nwa eni to mi di ayan bi eni to mo pa e lowo eni to gbomi le dani lo mo to mi le nso oni fun osora wada oni fun ba ni sese osunu ta ni mo palapata loni bo si oni fun loni kanra eni ti o da ni ta o le da ninu iri ni sila mo

0: ti pa to je mo tari siki
1: agbe ti se won da
0: ori to ma gberi ko di gba to be to benti bayin bayin lande lande bopa bopa bombo bombo bamba bamba jamba jamba boro boro bolo bolo gbandu gbandu
1: marele ngba
0: ti emi kanka kanka ribiti ribiti
1: gbere
0: ko to gbeyan
1: yeye agbe ti se won da
0: kan se nlo lapo odo yin awa mo pe gbogbo ti nlo leso leso adupe ina e wo siyan agbo e ki wa eyin wa o inande inawa inanduro en lo na fi se nkan gbogbo te fe se won niyan o
1: ni agbo me ni agbo
0: eyin ro pe awa sun le ni awa o de sun
1: ama bi eyan ba so
0: sugbon awo tori ke le yin wa se ntan se
1: akuwa
0: pa nitori pe oju se.

0: Hello, hello Titi. Shala Fiani. Kilo Nshele. Eh? Commissioner Bimbiro. Oh, Rintosi. Eh, Kilo De. Onpo Folo. Ayani, eh? Owo e funfun. Iyan se kan eyan se wa kan mi emi lo ri o se kini o ti se kini olo olo olo aran ti mo ma so fun commissioner Bimbiro lele pe eyan omo yo se ta si lasiko ojo campaign o ti bere iwo lẹrin kẹrin to ma pe mi pe o ti lori fun commissioner Bimbiro bayi o ki lo ma nse bo eno lo gba losu 2027 wa nbe ati mo boya wa la ma continue iru assurance wo lo ni to ni lati lo fomo loyun iwo lẹrin ninu awon meji akoko to de pe won tun sobo fun mi pe ki ma so sita o pe awon mo meji kan na to je ore awon be to je pa won na loyun fun e wa nje bi mefa eyan ta na legba mefa to ni meta ni meta to ku won lo mo bi to tin dun lare ki wa ni ka se siti e na bayi o emi o de le gba yan moran ko lo seyun ipaniyan niyan ki lo wi pastor ti e na won riran se pe won ti ni ko ma loyun o ti dangba yan je pe won ni ko ma seyun sorry ma se o oyan ti pastor so ni ko tele o but ma lo se ma da bukata igbo ba ma pe e pada mo nbo mo fe lo fun side hustle god bless you my
1: Flash FM 105.5

0: E kaabo si ori eto eko bibeli lati enu iranse olorun ajirere ti nbolu ati fe ojo oludari ile ise iranse revealing jesus ministries aye re ko ni ri bakan na mo.
1: Eja gbadua ajinde ati ya fi gbogbo ope ati ola ati gbogbo ogo fun loni fun ori ofe ti e fun wa wipe ka tu salabapin ati akeko oro re loni agbadua fun isiniye pe ki oju okan wa ko mole ki oye oro na ta fe gbo loni ye ko ye wa yeke yeke ati emi oluko ati gbogbo akeko kade alayo kade alabuko fun loruko Jesu Kristi na oluwa wa amen. Mo ki gbogbo omo Olorun kaabo loni o si ori eto yi eko bibeli ni en gbo loni a fe bere eko oro Olorun titun kan ti mo pe akori re ni anfani igbala. Anfani kini o baba anfani igbala kin ti a ba nsoro nipa igbala abeli so fun we ro mori kewa lati ese kejo yen oni sugbon kili o wi oro na wa leti odo re le enu re ati le okan re oro gbagbo ni ti a wa nwa so ese kesan yen oni pe ti iwo ba fi enu re jewo Jesu Kristi ni Oluwa to si gbagbo ninu okan re pe Olorun ji dide kuro ninu oku oni a o se kini o a o gba ola so te eyan ba ti gbagbo pe Jesu Kristi ohun ni omo Olorun to ku lori gi agbelebo to si dije nde ni ijo keta pe ohun si ni Oluwa to gbagbo pe Jesu mo gba o gege bi Oluwa ti Olubala mi o ojo to se yen to se leyi ojo yen gangan lo deni igbala sugbon je mo pe o se pataki fun lati mo wi pe pe eyan deni igbala o koja pe akin le lo sorun ki mo ba Olorun apade sugbon ki le ba Olorun joba ki mo ba se gbe lo to ni beli so we juano ri keta ise kerin din ni ogun yen oni pe eni keni to ba gba gbo ko mo ba segbe sugbon ko le ni iya ni pekun so titọ ni sugbon e je mo pe n ta n pe ni igbala ti beli pe ni igbala o koja pe keyan ta le lo sorun tori opolopo nigba igbo loni lo se pe ati pe kiyan sa le lo sorun yen lo mumu lo kan aya won sugbon igbala koja be e je mo pe Paul apostle o ko letter kan si omokunrin kan ta n poruko le ni Filimoni ikanu awon omo re ni Oluwa ni ti agbalagba ni baba yo sugbon omo nlo Oluwa na lo je si Paul apostle o salaye nkan kan fun ninu letter yen sugbon ese kan ti mo fe mu jade nu we Filimoni yen ni ese ikefa tori ori kan lo wa nbe Filimoni ori kini ese ikefa Paul apostle pede kan nibe yen o ni ki idapo igbagbo re ede ti Paul lo niyan o ni ki idapo igbagbo re o ni ko le lagbara nipasẹ imo orere gbogbo to nbe ninu yin ninu Kristi ki idapo igbagbo re le lagbara nipa imo ohun rere gbogbo to nbe ninu re ninu Kristi awon bibeli kan le so pe ohun rere gbogbo to nbe ninu yin si Kristi sugbon ta ba wo bibeli ede gesi ta ba tun wo ninu ede Greek yen ninu re ninu Kristi bo se ye kin so niyan so kini itumo kini ti mo fe fayo Paul apostle so kankan fun Filimoni nibe ye pe ona ti irin ajo gbagbo re ati ibasepo re pelu Kristi ibasepo re pelu awon omo Olorun bi ti e ti o fi le lagbara ona ti igbesi aye re gege bi Christiani ti o fi le lagbara o ni se pelu imo to ni nipa kini o nipa gbogbo orere ti Olorun ti yonda fun o ninu Kristi e je mo pe teyan ba ti deni igbala be le so fun wa luwe Korinti keji ori karun ese keta din ni ogun yen o ni sugbon bi enikeni ba se kini mama to ba wa nu Kristi o ti di eda titun o ni ohun atijo ti ko ja lo kiyesi ohun gbogbo si ti se kini o ohun gbogbo ti di otun so ohun gbogbo ti di otun fun eni to ba ti di eni igbala so eni to ti di eni igbala yen ibo lo wa inu Kristi lo wa so teyan ba si ti wa nu Kristi o ni awon mere mere ti Olorun ti seto nu Kristi ti o wa se kini o ti o wa je ti eni na abalajo iwe efeso ori kini ese keta Paul apostle tun pede kan nibe yen o ni olubukun ni fun Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa eni ti o ti fi igbogbo ibukun emi o ni o ti fi bukun wa ninu Kristi ninu awon orun ninu Kristi olubukun ni Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi So awon ibukun yi ohun ni ti mo fe ko wa na ko yo mo se pe akori eko na ni anfani igbala kini awon anfani wo lo je ti e je mo pe ah be eyan o ba ni mo ah iwe osia iwe woli osia yen woli yen so nu ori kerin ese ikefa o ni awon eyan mi se kini o ni won se gbe nitori pe won ko ni mo opolopo omo lorun loni lo se pe eredi ti aye won ti o fi gunrege eredi to se pe tatani gan fi ya je won ti isele ti o ye o ma sele nu aye won to fi sele na nitori pe won o ni imo iru eda ti won je gege bi omo olorun won o ni imo iru iseda ti won ti gba gege bi kini o gege bi omo olorun so anfani igbala la fe se atupale re ninu eko yi ko si si beyan o se ma anfani yi lai se pe o fi tokan ipinu wi pe o mo nife oro Olorun won si sawadi nti oro Olorun so nipa mi e je mo pe beli so fun wa wi pe nipase oro Olorun la fi bi wa nipase oro Olorun la fi deni igbala Peteru apostle n lo so fun wa nu we Peteru Peteru keji ori kini Peteru apostle so fun wa pe se la bawo la se tun wa bi tabi Peteru kini ori kini ni ese iketa le ni ogun yen oni bi ati tun yin bi ki se lati inu iru ti dibaje wa bi ko se yi ti ki dibaje oni nipa oro Olorun tin be laaye to si duro ni ese ke dogma 25 yen oni sugbon oro Oluwa duro titi lai oro na yi

0: igbala ta gba yi bi o ba se pe animo imo pipe ninu oro olorun so eja bere lori anfani alakoko orisisi awon anfani kan lawo nu eko yi sugbon eja bere lati ile to se pe ohun ni o la le fe so pe o common julo iyen ni pe ta ba soro nipa igbala ta ba soro nipa jesu ese beli kan wa to se pe awon elomi gan wa to se pe won ti won de wa se kristiani o se se ki mo ese wo niyan johanu riketa ese ikeri dini ogun oni tori olorun fe araye to bege o si ti fi omo bibi kan soso fun ni pe enikeni to ba gbagbo ko ma ba segbe sugbon ko le ni ewo ede yan sugbon ko le ni iye aini pekun so yan ni pe teyan ba gbagbo ninu jesu mo gbagbo pe gbagbo ninu kristi ni mo so yan deni igbala to ba ti wa fi gbagbo re sinu jesu yen o lo wa ni kini to lo niyan iye aini pekun mama yen so pe iye aini pekun anti yen o ti so ron ti e so pe iye aini pekun so yo wa di ni re ara anfani niyan o ni iye aini pekun eni to ba ti di eni igbala to ba ti gbagbo ninu jesu oluwa o se kini o ni iye aini pekun niyan ta ba si nsoro nipa iye aini pekun o koja iye ti mo to so pe ki ntan o be ni iye ta nso yi o je iye ti se pe to je wi pe ko lopin sugbon se ri nti bele pe ni iya ni pekun yen o koja iye ti ko lopin o itumo iya ni pekun ni iye ti nbe ninu olorun to mu ki olorun je olorun itumo iya ni pekun ni ohun to ngbe ninu olorun ti olorun fi ju eda lo to olorun fi ju to fi ju awon gbogbo on to da lo iye re aha to ba di lola how to test waju ninu eko yi mo pe o ni alaboko
1: fun alaye idan si ibere tabi lati se oniwowo eto yi e ko si wa lori number yi 081-633-09-793 le ko si 081-633-09-793 Ẹtún lè download ẹ̀kọ́ yìí àti àwọn ẹ̀kọ́ mìíràn lórí wẹ́bsáìtì wa www.ekobibeli.org. Ẹ̀kọ́ Bíbélì.

0: Comrade Majasa so nigba ti awon ko bere mo ni mo lo ti sa lo meanwhile
1: mo sa lo bi bawo
0: omo kan pe pe o fejo commissioner Bimbi Orosun
1: ki lo lo se
0: o de lo ma jele kerin to ma so fun mi to ma so fun mi pe o ti doyun kini ka ma ni ah se ta ti be campaign ta ti mo bi toro ma je si commissioner Bimbi Orosun ninu awon meje akoko to pe gan sef awon yen tun yo kele so fun mi oro yi si ki soro ti mo gbodo so kaye gbonta awon yen tun yo so fun mi pe eye meje inu awon re awon na jewo fa won pe commissioner Bimbi Orosun so to pe 9 plus 2 equals to 6
1: 6 ko half a dozen yen ko ti pe dozen kan e se ri nkan ti commissioner Bimbi Orosun se ni pe won je ke mo bi a le pe ni investment ati afojusun bi pe next 10 years.
0: Sure.
1: We next 10 years. No, we sure for you. Next 10 years. We are. I'm bukata te ma agbo won pese bukata le fun yin. Afojusun to de dani. To ni te se yi se mo wi pe ite se lowo yi meye bo lapo yin. So won fe pe won fe kuku yeye fully. Yeye jade fully. So
0: emi o ran o.
1: Won ko to ku egbo ni ti commissioner Bimbi Orosun ko fun yin pe bukata te ni yi o to edumare o mayin wa mi si
0: edumare je ti ni ma ba je to o to ni ji lo ma ja ti
1: le ngbo bukata ile si ma nfi gbogbo enu wi pe en se daada
0: lowo
1: o fe ki daada yin yen won fe ko
0: lowo
1: lo fe ko won fe ko kale ko ka ko ni ke tun nowo e si daada
0: lowo osu ni o lowo osu ni o
1: so ye o nse nkan ye o nse kobo ye o je ko jo yin loju yan ye ko ara ta ma wi fun yin niyan je won wi pe a ba so fun yin pe awon ti won de ko rora awon ti e mo awon ta won ma nronu e ni awon irori ta won ma nro niyan awon de ko rora irori ka won se faaji irori bambam moyo mi won bi bi npo mo eni kokan awon iru awon iru awon amoran beyen na ma n ti si tabili yin teyin na ma n te ma n dawo lu te ma n
0: you know te o ba wa ni mo so ko ye ko mu gan
1: ko ye ko mu kikan
0: ko ye ko mu kikan suba te mi fo so mo do
1: be je ko ma mu didun lo
0: awon
1: pe o la pe yin kan yin pe yin sa kiyesi ni si
0: igba die na loko ma gbo teni yo hello o ti sa lo a lo fun side osu side osu akon ni ada akon ni go ambo e ku kale
2: you hear that sound? Now the sound of millions put the wait for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness. Open now. Come register the code with the under-

0: ju mo dupe so be mo dupe temi oba lati leyin onipekun ewa onipekun ogo oba to ju oba lo e gbianju ke yi ka otun ke yi ka osi ke wa mo se ogo ogo ogo ogo ogo ogo mo so lana ojo ti ju osu lo bayi osu kejo ri oni lojo kewa e dide gbogbo eyan mo lohun ah iwo na lo pada ju won lo baba mi ju won lo mo le sako olorun mi ju won lo mo le sako ase kan be ti mo je ke yin o ju won lo olorun ni mo fun eda laye ko ran si awon omo re in the name of Jesus eyin te mu owo dani na bayi mo duro ninu jegunjegun ase ledumare ni ose yi wa ri aje jeun ose yi ninu awon ose ti o dun mo ju laye a ka ose yi mo fun o idunu yo subulu ayo fun olose yi igbega le igbega ola le ola ninu ose yi o tun ba won se ase ti mo ogo re yo tanna oda eye ni bibeli pe owo bayi loluwa wi ki eye owo ba fun ni ose yi e kigbe ma baje lose fi igboya so be odekunle papa wa baje loruko jesu gbogbo owo re to ti sako lo envelope ti rin ki ti ololuwa ki won dari esi o in the name of Jesus Christ se ruwi e fi pamo e ma fowo kan laaro laaro gbogbo igba te ba ti ji e ma fowo kan every time e won ti mama ise nisin e won to so
1: e lo baba mi e ka ro sa e ku se oluwa olo ma sa gbara dokin baba emi na fe so ri mi eni ale tun eri so mo fe tun eri mi so ni emi na ra anu gba o odupe ni owo olorun school omo mi kan ti da duro lati 2019 bo olorun fun ba mi be dide o leyin prayer may 18 teni ka si ore pe ma rowo mo ra anu gba o baba mi emi ri anu gba mo ri anu gba o ni ojo yen emi na se ore pe ma emi na rowo kile o toshu si ogo ti olorun kile toshu emi kan mo kan ni ki awon family oko mi ni ki won ko ojo meta so nkan ti mo kan se niyan gba ti ma sha ri message te nikan ni ori whatsapp lo ba so pe awon gbagbe o ti school omo mi nkan kan school eyen awon mi ni to ba ti ready ka je ka mo ni on the 18 teni ka sore pe ma rowo gba baba o ma ri mo ma ra anu gba be mi ayin mo fo mo ni to ya je ka bere processing ba se bere processing niyan o ta ti form jade to lo se exam 2019 na ti da omo mi duro o oku oru na fi da omo mi duro lai si kankan to se kile o to mo
0: ah osun ah gbogbo eyin obi o ba je abi amo kan foke oni ni 10 ojo kewa on ti o mo mu omo re le agbara mu ni lowo dani emi buku ti mo jayan bole ni ikorita alaja aisan te ba gain fun aisan to reti ah kan mo foke koni kan koni kan koni komo koni kan koni komo koni kan koni komo koni kan in the name of Jesus Christ ah ohun ti yan yo pese lefu ohun to mo pese lefu aisan ti o mu lati keke ah aisan ti o gbogun ni ba o koni ba awon mo re ibi ti mo n lo ko yen momo kile lo so mo na e je mo gbo pa n fi mic se an den
1: oku oru na fi da duro ta ta